0: Ano ayun na doon?
1: Musim Christmas, lagi kitanaan pa kayo, pamintaan pa kayo. Ito di ko tayo taon halilayan. Halilayan, at ano pamintaan, ano bugo.
0: Mm-hmm. Yan, nagrami na sa layingan din, yan di no, ato po, nga na dito at kipasal, ato po naging aboro nga.
1: Ito di niya ano, no, gano'y bugo, na daw pwede pa ko iti, ngan ka abidiwa, o gi kaki, leh, kada nang niya, kila talupat na an kaki, koy. Para asal dikan no, di mitiya, dikan tetap mitiya. Dapat kila kaki ano si ogi lagi toke ada pa di sapa kan ni le. Ogi lagi toke ada pa ya asal mo nang ko ilan solay ini nya am telepon ko i mo nu ne. Ko i mo sentesan nu ne asal yo nya telepon.
0: Kuni basa tanak di pagu saan pulo solay.
1: Basa tanak di pagu yo takira tanak di tanak bodoh le yo di taun piin. Yo di taun piin tanak labak. Tanak labak yo doi doi piin di obuhare doi piin di tahun ko dak dinang dak lupak lupak yo ni ke no di pagus e pulau solai tapi yo bodo
0: kudu keluasan dusok ingan pulau solai ti
1: tembo yo nuna ogi 2 hektar pakai idoh di ijo ka dati ne biar di tepat e di tubon hogi ke nya yo ko ide ke sikat dati do talu permintaan ke bogo mo

dang menri bulan koy ang kasih nuno dua gua ni telok ngawin kahum kenap dek.

mang sa pesa-pesa kumandada, mang kelo, mang pano dahing kelunan lahu. Yadui lan-lan, bila umah, bila kita, teka bangga. Jilahu, teuli umah, teka bedung.